frenchem a me pa atwo nka ne fi bia no yade we nyina yesa ekwa ema biem me pa atwo ne a osi ya sha bia antimi ankor me pa atwo aya onfre me pa atwo ba bia otie ya ba bia kase da bia me kase anom no aya afidie bia me kase osu bia ye afidi kase a me pa atwo ntimi nkotwa ntro wo onom ba akompo enka ma me papa nka ye bai anase nki ebeduru anu mpacho na nka nipa wo gate na no wo de se wo ntimi nya mpacho betima betwe gate na no se ye ye adwuma mo anyeye eba sa akra mpanfo no mpacho omo ma ye ma me ye adwuma wa anu bio na kese ye fo wa na ma me papa enyu wa chinye entrefie enke kase manu maduro sa me ho ntome ma ye se sa enyeye obi wo anu ma onimu hwie o sa na tie obi wo anu ma me nkire o enurofo na ye nuro no Obi wa ono mkule mpa, adia ye friend se abaye mbidi se ya, mipacho wonim, achampo abaye mipacho wonim se, enu ni onfa neni urubida, otiakra ha, anase, kumasi anase baby, onkwe fumu da, owesika, ene webie adia no, ebia clinic, ene wafa mkrofogu mnomo yedru, mami papa, wa, seni panonunu weni maduro, nye onkwe joma, ya tuntonu biye, biyana, Yade manom sey papa sey papa mame nche wade bi makobi wo eho ewo dwom ye fra no sabe sey na ye ka na obehu omo fra na ashawo mako me pa cho se wahu powdered pepper no omo fra na ashawo mako hwe sey na tie first na na omo ye sa powdered pepper no me pa cho na eshipa na anu ya beta chire no Omu unse mako huwa den. Uyam ne sa. Ebe yedi ebeny. Ebe tosin. Wanti mi nyani sikano. Uni mpe. Pe nabane eshe ni mu, emuno. Eno susu ya koko. Ni suba ya tese bese no. Bese. Se ni ori bese ya. Eye koko. Ni nshu ni bibi ya koko. Sana pe no abane tie. Nti omu chucha. Nomu di mako ni kakirafra. Noma ya. Nti udia on tise. Ya se fese ni biem. Mami papa sana tie. Sana nuro ni nyo mana nso tie. Se u ni maa banya nkasa. U mkwe mwure mu ni maa banya. Mipa cho wasem ya. Ni omu di babra ono. Se ya abana nkasa kula na uni muna wati dini. Se ya mpa. Se ya mpa bebre ni. Mami papa. Shana nso. Yade we nyina yade habana eye miwono eye asori fie mipa cho ma mpapa tie esa nse obo mpa ya yade enkonti no ma mipapa yade habana ye bibia ewo na yeye nsusu mipa cho adanse entimi mfeli enya fe na debia mekasa asem mpa ebo nsa yade enya fe na ugbe fre wonkonko amanaba tie sa ni haban subante haban subani ti se mako anasa kikaduro eya no mipa cho uchugu gane ni wudi gu na ni so a anane hwinum a mepa cho e be hyehye no wudi gu bro hi hwinum anane ayia e be hyehye no ayi ba bia kro bia ni ni wonu ma wudi mako gu na ni a onka sa ji anase enhyehye no sa na makotie ehia hwe biem sa na nyame aya no enti ya ban sa na ni suba ntie nya afe na akobo mpa ya afre nkonkura koto nyum bia ni adeade ama asia baba ye nsem mami papa sa na abantie enti ne yade haban esa yade no mami papa prostrate yeye ekọ emabiem uche roba ye ntimi anya amawa mepa cho report ye ya mfesi kada amawa report ye fa numbers no ebia na otika bi ma na bibi na wutie 02 6 6 1 4 0 2 6 6 1 4 another 1 4 6 9 0 5 0 5 5 4 19 96 0 5 0 5 5 4 19 96 uwa brochia wepe na ya WhatsApp 02 0 4 8 9 7 4 5 4 0 2 0 4 8 9 7 4 5 4 Mami papa, yade we nyina sebroni na dikle wo, sebibini na dikle wo. Mami papa, emfa hon tu broni nso, he, emfidie nso nka no kure. Mami papa, enye se na, yade emfidie she emina se se, uko hospital no, mipa cho baby, ya uko ya nasa uko ye. Emfidie na, echire se, ebia,

say na ye o ana say you know o ma test na o ma kwaye no okay say doctor ni say ohun hwe a e de na o ma ho aduro ma me papa sa na tie enfidie nka na kure obi o no ma ne diabetes ma me nche wa de o shwari ana para diabetes o check ya say nko check o be bi na say e ma different figures ya o check o be ma different figure o check o be ma different figure me pa cho sa na tie e bi timi de report bi free hospital e bi akwalebu na wakwe bi nsu wo akawe ode baba ne ma me papa e baba na e different difference sa na tie obi a ne e na hunsu se enyo ma e wo ho ma me papa sa na tie yade no bi wo ho no ma na bibi ne di akire obi ankasa timi ya ne ho di tumi bi bayia na bibi ya ne ho e di bo obi kakeke me pa twa no ba ho no ma me hu wa na ye nwa mekyo Mammy papa sa na tie buni bo firi kran sa firi ne kran kan nya aba no kwa na me sa yade yade we nyina ye sa ebeko e ma biem me pa cho wo si ya sebi anya ankwa me pa cho ye bie floor de ma ye si wo firi agya kwa me nkrom atikase e wo okay fm anma ono kra no me ma na yi ye friend say 100,000 Ghana cedi me pa cho onya 1 Ghana cedi mpo gise bia sharp aso di bi channel me pa cho enye anom nkwa de kasa ya adwuma we se no ya jire ma me pa cho sa promises we me pa cho akoso a ache me pa cho ache kra ache ba bia obi anim dr sharp ne wate ne nka bia me pa cho onim no onim sa sharp aduro mfeli onti sa sharp di obi abose waye aduro ama no anye yeda Ma me papa enye no kure e bia na oba e honum wantua osika ne anwie wantua osika nwie ye dia sempa cho ye nsa o yade o ma me papa sa na tie ye sa prostate cancer me pa cho se te sen te te sen se ya sha uroba me pa cho uroba nde ye ntimi yi but ye be ya ma bibia ayeye me pa cho any problem total blind e ma ho but weni no ba ku hunu hunu ade kakra na ba ku no hunu ade kura wo de ba e be mo de aduro na gumie ni nyina so bi wo no ma etimi bie but Ghana fo me pa cho ka sie ye ni fra me pa cho obi kura ni a ni a poto chem kura me pa cho de baba abetwa ntro ma me papa inti ye nye total blindness but ye ye se we abaso e tell ni nyoma nyoma me pa cho ye ye cancer ye sa ye de aban me pa cho ulcer ye sa ye de aban wo cancer wo ulcer Me pacho ye tu amako baye 50 years. U ni mako. Uba mi wanom. Me pacho. Na me ntimi amwa mfa. Me pacho se. Yadi. Ome wa osa. Me pacho 5,000. Eba bejina anu mi se siya. Me pacho bakumpo. Senge wan. Enkre ni beka se kome. Me pacho. Egbe ni beka se deka. Bakumpo ni wanoma. Me pacho ye ntimi mfa. Baye 15 minutes. Pe. Eme ni nishito. Wo bi ni wa 5,000 ni namba chom do mba o jise ndie nipa no o cheda boa me pa cho sa na tie 5,000 ni namba cho ye ma 15 minutes pepepa u betimi edi shito enye se makokura o shito anu ya me pa cho sa na tie ma me papa sa na tie ye sa osa me pa cho ye sa akumaya de heart problem me pa cho sa we kura sharp age ho award da best heart disease treatment of the year me pa cho sharp age ho award da In West Africa, me pacho saw da hu kro da hu, eso said ye betime kuna mam. Wo pressure, me pacho e be ya ma be ko. Diabetes, ye ma diabetes e dura 1 hour time. Me pacho e ma odi asikire. Wo unu me insule. Wo panie mienu anopa baako, anwumire baako. Wo wo panie na. Ye say yade, yade a eye wa. Ma me papa Wa munim se entimi nya adwuma ni ntino. Wa yetimi de pani ama se kwena kwa wo ohun e ofie. Enka obi wa na opani onye nurse ana doctor mpachon ke yeche no. Ma me papa sa na tie. Ya ma diabetes e dwa 1 hour time ye ma odi asikire. Ya ma odi bibia wo we nam nantwinam enam bi aduane bi a ye onom nsoso no. Ya ma adura yade ne yade nti yetu obi a no me pacho ye ba mu wadi sa aduane no epilepsy etwire me pacho anya amani yes watwa to jam watwa to bola so watwa ten me pacho ye ma ebeko ma me papa fibroid ye ma wa ebeko
sexual weakness ye ma ebeko hepatitis mojabroso hepatitis hepatitis A to Z me patwa ye ni nyina maneko madness ye ma ebeko ni nyina patwa de haba na ye liver problem me patwa ye ma ebeko kidney problem o dadasis so o ba ne antimi anhwewa me patwa report ye na kese ye ye fraud me patwa Ghana mpanfo ne ye nyina etie ye bi me patwa ye ye adwuma we wo ma yase o musa ayi ne ye bebre kwa me patwa antimi nkan unti mi enkai mi pacho sanetie ho in heart mi pacho ema wa ebeko ma mi papa sanetie asthma mi pacho ema wa asthma dura mi pacho ebeko ni nyina di aba na ye wanya asthma be 50 years anansa 10 years 15 years 20 years ya ye ma na nkwa mi pacho ye tuga na mra ma mi papa sanetie na kese ye fraud mi pacho open so a onyare a mi pacho blaburu ni bo firin kransa ye firin kranka o a utumi ni awon din kita on mi pacho na bra be so hwe se wa obetimi a me ba cho wuntimi fa ndia fa to nchan kura wanga se wura be hu se tumi anka sa ye adwuma me ba cho obi anka nchiro ma me papa sa na tie all kind of pains obi wa numa ni ya kire na ya de wase misisi me kotodwe ni aka se se na aye no me ba cho nso ye ma wadura me ba cho enko ya de aye nim ni din so ye ni na aduro ma me papa usisi ya ya eh wonasia ye wonaye otitriti obi wa num kura wase aye se bibita ne nam ti se fom me ba cho ni nyina ye ma beko stroke condemn one stroke me ba cho stroke fo aso me ya de ye ntimi nkan awa Ghana no for be 10 years ni continuously me ba cho stroke condemn one wa ye goso goso wo de no ba yesi ebetima ye ntimi anya du sika be ma ye be ma 15000 Ghana cedi me pa cho san fra radio station no naka kire omo wo fra piece okay ni piece anuma me pa cho ka o mbete ma me papa ene program bi abetimi ye nim sekusie watikwanche oni mrikatu ana mpa cho okukuduro me pa cho ye nim ni e ka kire o ene ni fra ni so abeto bubu abo ane nansi so anation boto ma me papa sa na tie hwe obi ebridi moja tu a mepacho ye ma odura ebejai moja tuo ebejai ye frane sen breast cancer ye ye mepacho obi wa ne hokeka no ne wa keka na enye awokeka na ye ka no enye se wo ye wa yikakra o we dia ne hokeka no ema ebi kwampoti mi de sekan gwirigwiro mo obi wa no monyo obi wa la no ade na chi atare no otwutwi wa ode twi wa no mtese sana aponchi ni nwa aya omo ye because won se aponchi won pensio ntitam bia nsio to a odwane frim entinu ode ne hutwi otimi de ne hutwi asa me pa cho sa na tie won keka uye bibia nyeye udware udware krampodia na aya west me pa cho ba ye betimi aya ma amanako ma me papa bedwetin yeye fa numbers no 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 554 19 96 Dr. Sharp every day be your adwuma mama papa tie se wo baby o ba ye onu consultation ya tete die no 200 Ghana cedis no aboa ho for yade no me pa cha Uba na anwa na anso aye ma odue na otuotwa ngakra akra ma me papa sa na tie ye ma odura wa na bekwa kopebosia me pacho aba beto aso me pacho ye ni challenge bia e wo ba bia sharp aye odura anko dr sharp ni branch o Ghana no ba bia me pacho ye nye du ba bia kumase de na ye gaye because na sharp ankasa na oye ni bibia me pacho ma me papa sa na tie enti akoni aba no na edoso enti ewonum ewapane ya biye branch apafra no dr sharp obi ka chose dr sharp nuro nsoso no ma me papa onfa nko abonten eni abonten so gise wa ba ho ni atimi wa betre anim ni atwo enti na ade no yenya straight range sa no ma me papa sa na tie ade no wa yanim oba enti no adru ade be ma oni nyina no eya original enya fe na ade adru ko ma obi ama obi ebi obi ti wanom no no so akofa ne dia fra ma me papa na unim se dr sharp do na onom enso na enya nua enti oba dia oba yanim dr sharp onma me pacho yade na bekọ oba ye honom ayo kaasoa me pacho
New Market Road no na waka so besu ADB bank usu an ma bisa Dr. Sharp na se obi nipa na ntimi ankyere wa me pa cho na se nipa no ono nsu ye wa ho te se wa wuturo anom krampo dia wo nyira everyday bia so ye adwuma ehwe nyame ma ma me papa ba bia wo a utie bia Dr. Sharp the demon chaser ena na okasa no tie me si yade we nyina esa yade aba na esa yadi ya sanchua eko liver problem liver na etese den me pato kidney problem nipa ni wahonhono ne yefura etese kantaman so force be aye yi ni saturday na me pato ye mo adura ni nyina betwetwe kidney me pato kidney asem na me kacho ho in heart me pato ye mo abeko obi rheumatism amane ho ne nano aye kuro anaze kuro dane ba bi uyama uya enwu me pato ye mo abeko TB tuberculosis ni twi di ya fra ne samanwa ye ma wa me pa cho ebeko obi 80% wom opese ejaya me pa cho ebeko uti se cent uti se okasa na cent wom na se me kire wa de na se wasum ekikawa ma me papa wa ntua na ma ma e wono ma wo nnuro ne ayie wa wiase nyina mpa cho ubeso bi nsua nko aha ebi no mi sese obi wo hanu ma omu odua bi wo ya fren dua kako dua kako e ya ya ya ensu sa ya enye ya de bi a de timi sa e wo tirem dua bi wo ya fren dua kako se woni madua me kire wadura wo kwa si dua na de kako aka ho dua kako e wo ebi so e ya pa yi enura ya so ndie me no ya ya yakurempa ache ni nyina dua kako no me pa cho me nka se o de so ya ebeko me kirew e na bebre onim se ya de so ntua me de so sa na tie me pa cho obi wo epilepsy etwere anase enkrafo friend bilibili me pa cho wo twa sen how many years oba ni ntimi anya ama etwere no epilepsy no anya ya me pa cho ya sisiu me pa cho ya du sika be ma ya be ma 15000 titi den 150 million ya amfa ma report ya ma eneni eba police station me pa cho ya de no bi wo anu ma me pa cho empay info ma ekwan se ya modi bet ya sa ma me papa e na ma kire no ni owa asunu ntie ne hom no ka kire asafo ya si apart from chacha kwata kompo e na mumu me pa cho ya de bia yetimi sa e ma ne ya de be eko diabetes yesa eko me pa cho pressure yesa eko me pa cho heart problem akuma ya de me pa cho yesa eko cancer osa me pa cho yesa eko ni nyina de ha ban me pa cho prostate yeye eko but what yeye ma me pa cho eko obi ewo me pa cho aya na ebi mu se convulsion me pa cho ebi ya twere ebi ba anadwo ebi nsusu ebi ba anadwo se ba anadwo 11 o'clock a ewa ni akire 1 o'clock ewa ni akire me pa cho sa na tie e ba anadwo a ebi wonu ma bayifo be fo mu edo etena mo so yeponko enne ba anadwo no me pa cho sa na tie ebi die ye gidigidi na ebi die nso die enye gidigidi eno sa no yo ba se na ebi wo so a wan wale amada kurukuru ansore anadwo a ehun se bibi ikoso a eno no obi ehun da eye serious anao ye eye a be ma oyira nsore anadwo ebi a bibi ehun sese ya unhun da utwawie ya na wasan ya de ben wasan dam nti ate wani so a no wasan de asore me pa cho ni nyina yeye ma me papa obi aye addicted e wo bibi mu se wi ko ketra ma me pa cho onom waya entimi nko ye ni aba ni timpa cho etimi ye nyo ma bebre ma me papa sa na tie bibi e kire wa adwena fre numbers no wo fre ni asie betima ye ye entimi anya ya modi kurempo wa na Dr. Sharp the demon chaser bruni bo fre kranza fre ne kranka asunsu ni tumi ni anwo de kita no me pa cho so na e ma wadura me pa cho enu no na gese ya to mra no ye asie betima ye entima ma me papa e bi ntimi nsi sa na tie osa mesia sa cancer yesa heart problem eye problem prostate diabetes epilepsy fibroid sexual weakness beban ewukura nya adwam pa che betima ya ma ma me papa sa na tie awo problem yeye hypertension hepatitis yeye madness edam me pa cho yeye se sent wo ti me pa cho ye TB tuberculosis ye ma beko me pa cho kidney problem liver problem ye ma beko ho in heart me pa cho ye ma beko obi o blood covenant ya yenim habanti ye ti mitwam ma me papa obi a me pa cho akom wo obi so nipa no kom hwe
ma me nkyere wade e obi wo anuma mu ni se wa bodam ebi wo anuma na ya kom ene wo ne so